0: XFM time. It is now 9 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: XFM time. It is now 10 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: XFM time. It is now 11 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

The best Christian music on radio. This is Gospel Hour on XFM.

I tell you? What'd I tell you? One, two, three.

0: XFM time. It is now 12 noon.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

God can do mighty things. Oh, we bless you and praise you.

0: XFM time. It is now 3 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: XFM time. It is now 4 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: XFM time, it is now 5 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Exciting!
1: Gusto og princess treatment, unya ang batasan, kusog manglain.
2: Kaklarek sana!
0: Exciting!
3: Sa Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
4: Apo si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay, na ako'y gibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radyo ang Zaton Plus Gold niya. Gato marhanaan na akong lula. Oto ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, napaharot o dua pastab akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagpanakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Zaton Plus Gold, mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo ng Zaton Plus Gold, basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Zaton Plus Gold user sa Malay-balay
3: dito. Zaton Plus Gold, tatak yes to health. Zaton Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Zaton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zaton Plus Coffee Mix ka mo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium og uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3, ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Pre, purma daw. Tingga makadtong.
11: Purma da gani, pre. Pero may problema.
10: Ay, ano naaw?
11: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
10: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
11: Turbo?
10: Oo.
11: Turbo.
10: Tumara 30 minutos antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
9: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
3: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Handum mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zaton Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zaton Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Zaton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Zaton Plus Herbal Soap.

0: Life Talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk, with Angel Hill. Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sunblock, og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka!
1: Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalokal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod ala 1 sa hapon sa XFM Davao.
2: Ayaw ikaulaw nga itom ka, kay naa sa sinugba ang lami, sama sa imo ha.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Siyempre, nakabig yun eh.
1: Ano ko na napre?
0: Manok, maayo eh nun. Bakit ang katawuran, oy? May buntag stanan. May buntagon. Doon na lang may tubagon ba ng mga pangutan na kay midyo kami yun na ipit.

0: sabi ni Pre, nakabid yun eh.
1: Ano ko nalang Pre?
0: Manok, maayaw eh nun. Mga itang katawuran, oy. May buntag stanan. May buntagon. Doon na lang may tubagon ba ng mga pangutan na kay Midyo. Kamigyo na ipit.

0: XFM Davao Kamatuoran ang Sandigan. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarence, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Hola sa exciting morning! Alas 4:58.

0: good morning! Good morning.
1: Oh yes, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
0: Good morning.
1: Oh yes, good morning, Pilipinas. Good morning, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Sa makausap pa, managuban, usap kita karon sa ato ang tulumanon, ang exciting morning, ang exciting Pilipinas. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, especially good morning, Davao. Sa makausap pa, kung inyong katropa, katropang June, marata magiguban kaninyo sa matag-adlong Domingo sa ito ang mga kalingawan o siyempre magsaba-saba sa inyong panimalay. Sa pipila nato ka mga musika, pagpanimbaya, o sa mga daklit nga balita. So good morning, Davao Oriental.
0: Good morning,
1: Davao del Norte.
0: Good morning,
1: Davao del Sur.
0: Good morning,
1: Davao Occidental.
0: Good morning.
1: Siyempre, kinatibuk ang siyudad sa Davao, ang first district, second district, o ang third district.
0: Good morning!
1: Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta?
0: Good morning!
1: Saba-saba na sa daha. Ha? Adlaw nga Domingo, bulan sa Agosto. So ikatong mga tao nga mahilig sa kontragusto.
0: Good morning.
1: Pizza 23. Pila na lang ka bula, pila na lang ka adlaw, beer na. Bugnaw na. Unsay bugnaw? Bugnaw ng kapanahunan. Nya tagas na kay ngisi karon ang atong mga kaigsoonan ng labi na dunay madawat ng mga 13 months pa. Good morning kay sa inyo ha. Daghan na kayo mga amo karon nga maglikay-likay sa ilahang mga ginsakpan. Kay hapit na ang tinghatag intawon sa ilang mga bonus. Kami kayong tao ni RK Ani, napaba kayo may bonus o buno?
0: Good morning!
1: Siyempre, sa inyong mga katropa, doon na mo yung mga pagpanimbaya, tawag mo o text mo sa ito ang FB feeds, sa ito ang Daniel June Marata, o siyempre sa ito ang number, sa ito ang 09-53-961-4040, 0908, 5476495. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta? Siyempre, ayaw mo kalimot, basta adlong Domingo, magsaba-saba sa inyong mga dalungan. Saba-saba mi sa inyong panimalay, aron lang usam nga ma-exciting ang tanan. Dili magbagulanon. Kaya ang taong magulanon, layo. Oh. Layo kas grasya. Kasagaran diha, madisgrasya. So, kailan lang magmalipay yung takarong mga panahon na bisag, watay kwarta!
2: Mapriso ka!
1: Uy! Unsa na may inoon, huwag kay kwarta, mapriso na inoon ka! When you say, Importante karo mga panahon ng mga katropa ang pagmaya nato. Dili ta magbagulan nun, kay ang tao magulan nun, layo lagi kayo sa grasya. Kasagaran diha madisgrasya. Diba? So, ang atua lang, samatag adlong Domingo nga aduna tay obligasyon. Dili obligasyon nga to sa atong pamilya, kung dili isa lang ka adlaw, isa lang ka oras, isa lang ka minuto ang ipangayo sa atong Ginoo. Kamo ba, og naay kumbira, dali kay mo makahapit nga to sa inyong silingan. Og dunay mo yung mga magmaritis mo, magmarisol mo, hapit mo sa inyong silingan. Pero pag bagting unya sa simbahan, di mo kalingi. Yung ang Ginoo ni ingon sa inyo, hapit tapod ko. O na gano'ng mga katropa, ang importante na ito, ang ato ang relasyon nga ito sa ito, ang labaw nga makagagahong kay maunay naghatag sa ito, o sa tanan na itong panginahanglan sa itong kinabuhi. Pinaka-importante na mga katropa. Sama sa amua, ang 89.1 adunay obligasyon na kaninyo sa matag-adlong Domingo. Paghatag kaninyong kalingawan. Pag dili yung kalingawan, mingo naman ang uban. Kani kalingawan. Kani kani kani numero. Ha? Ang pinaka-importante mga katropa nga makahatag mi diha yung makatagbawan. Bisan lamang sa pipila ka oras nga makahatag mi yung mga anindot nga mga sunata labi na sa inyong pagpanimbaya og siyempre sa atong mga pitikmingaw mga balita mga katropa. So kumusta? Siyempre, para mahatagan mo sa insaktong katagbawan, mga katropa, unang dalit alang kaninyo para maganahan gidintawon mo sa inyong pagpanginguyab o labi na sa inyong pagpanghiwatig. Alang kaninyo, unang dalit para kaninyo, mga katropa.
2: Exciting morning!

0: Exciting morning.
1: Oh yes! Alas 5.15, mga katropa! Huwag munang sungkitin, bikini kong itim. Oy, kasayo ba sa intawon eh? Nagmata intawon po niya? Huwag gini magpalupig na itong mga katropa, karong mga panahon ng mga katropas! Mga katropa. Huwag nintawon ni sila magpa... Sabay po ni si Kuano, may tulog. Ay, kanusa pa minta mawala ni mga badlungon sa katalingban. Ay! Damay sa tagway, tulog-tulog! Ay, good morning. Diyak ng Jekyll Miggy is watching, mga katropa. Si Jekyll Miggy, bitaw mga katropa, na diyak karon sa may balyo. Good morning sa inyo, adi, ha, mga Miggy family. Takumusman mo. I love you to po, pre. Siyempre, ay, what? Diyak gamin sa inyo ang area ganina, what? Ay, nagkabulingit pa yung taong ko. Kagawa Jimuel, reasonably. Di ka na sa may barangay Katigan. Dito may ganina, Awad, sa may puro 4. Bida eh. Tagagumadlungon, Awad. Isa pa kamimbro sa PSSO. Dili PSCO. Sana? PCSO ha? Kung dili PSSO. Say meaning, anak? Ay, ambot ay! Hindi ako mag-tail dito, mga katropa. Oh, what? Well, Jim, reasonable. Kami ni Kauban ni Kagawad Blanco. Ay, ang inabuntagan tayo, what? Ay! May istorya pa sa uban. Ah, mas may, ganyan ang nabuntagan. Alas bigwa mabuntag eh. Di ba? Ang kuya o dagdi ka mabuntagan. Bitawad, di akaroon na si Jim Will reasonably di akaroon o Will Jim reasonably di akaroon sa may barangay Katigan. Good morning sa inyo, di ha? Mga reasonably family. Sa tanang-tanang taga Katigan, good morning sa inyo. Happy Sunday. I hope nga malinawon ta. O nando kang Manoy Alabs. Si Manoy Alabs, gimingaw na ni. gimingaw na ni kadaog. Ha? Oo, ni siya. Primintik ni siya mo daog. Mamo ni siya ay suki na tong tigpaminaw. Wala ni siya magamit o kanang Facebook, FB. Ang gamit na muna sa agwan ka ng transistor radio. Bitaw, good morning kang Manoy Alabs. Di ako na, thank you kayo sa imuhang pagtanaw. Hindi ko kabalo ko sa imuhang apelyido, Noy. Basta. Siyempre kang Randy Lantexi. Good morning, Simuda. Randy. Ah, good morning, Simuda Ran. Kumpare na ko, dako ang tao. Macho. Guapito. Good morning mito sa mga Lantixi family de karon na sa may namang sa may kuan siguro. Nasa mga karon no pre, nakaba sa mayong pagkabutang pre. Oh. Asa mga pre, nakaba sa mayong pagkabutang o guha ka mahimutang. Ah. Og siyempre, ang pinakanindot gapon ako nga kuano, nagatan-aw in town sa tuwa, nagatan-aw gisa sa tuwa. Tabalo ko aning di kini sa musugot kadi mutan-aw ko kay makuyawan ko ani madugay nang timsig mabayot ko. Kita joke na nga. Oh, good morning dito kang kagawad Eric John Laguna Aviar. Kagawad Aviar ganun di as may barangay Lubugan. Good morning si Muda Wad ha. Og sa pangalan si mga asawa Wad. Oh, siyempre. Alam na nakin. Dito ha, good morning sa mga Aviar family di karon ha. Usa ka nakahuman gyud sa iyang termino. Kaning tao gani makahuman sa iyang termino sa iyang pag-alaga sa barangay. Muna siya kuan ba? Kanang nailigas eh. Oo. Lagi na siya ligas eh. Kaya og pana maganahi ah. Pili na eh. Muna nag-ako. Ito, good morning dia. What kagawad Eric John or Eric ano mga ano Eric John mga diba Juan mga ay good morning dia sa mga Aviar family dia sa mga barangay Lubugan. Good morning sa inyo ha. Happy happy Sunday nga tuusab kang Agitar Edkela. Diyan ka doon sa may Apokun, Tagum, Davao. Oh, Tagum, Davao del Norte. Kumusta? Kumusta, Dajing? Kumusta, mga Edkela family? Siyempre, wow, ganahan yung kayo ko, aniba. Ganahan kayo ko, ani, basta na eh, mo timbaya sa ko ang kaapilyedo na ko. Nagpasabot nga palangga, ginay nila ang iyang mga kaliwat. Oh. Sa ato pa, huwag niya gikaulaw nga na ay June Marata nga naas kahanginan. Siyempre, oy, thank you sa imong support, Emily Mar Marata. Emily naman untak ka. Buta nga man imong Mar. Emily Mar, kompleto na na siya. Emily Marata. Good morning, bito dia. Nga to sab sa kang June. Kumusta, kumusta? Good morning sa imo dia. Kumusta mo dia in town? Sa may inyuhang kahimtang karon pareba sa akong kahimtang nga kalamin na kay ihigda sa banig. Ngadto kang Jing Filter. Oy. Basta mga istichayan ng mga apelyido, Filter. Pero dili istichayan. Unsa man siya? Ha? Pichel. Mita, good morning naman ang kanjing ha. Nga to kang kuan. Sa iyahang kang sir. Kinsa ka na ito, Jing? Si Sir Bangkas. Usa ka mo protect sa mga katawhan sa Pilipinas. As a Philippine National Police. Yes, good morning. O gala 5:24 mga katropa. Uy, kadagan mito mga balita ron. Uy. Ayaw magpadala ng mga balita. Sama ay karon nga Domingo dili ta dapat nga magsigitag tan-aw ano mga Facebook na adha ang mga balita nga usay fake. Mga pics. Say pics. Fakes, dili pics. Mga piki nga balita, mga katropa nga makakulba di sa imuhang ginhawaan. Ha? Makakulba dito. Sama ng mga nagpatay, mga batano, kangilingig na magkitaon ng mga batano. Pero ganito, kung ako muagig batano. Unsa man ka? Dito ko katiguwang. Ay, naku. Oga, belated happy birthday day. Sus, mapuning akong nakuanan nga belated happy birthday day kan mga nagasaulog silang adlaw nga natawan kagabi. Eh, kagahapon, sama kang Marina Cabello. Belated happy birthday nga tuusab kang tata. Belated happy birthday, tata Galicto. Basta na birthday, no? Nga kuan eh kung kaon pag humagkaon siya pangitaon Ningon din ang uban nga. Ah, siyempre. Gikan sa busog, mangita na pong pahilis. Pagkaw, giklaro ng Pinoy, ay. Yung mahilisan, na, ay, wala, ay, mangita na pong kaon. Ay, kalisod bito, kalisod. Happy, happy birthday. Usmon ko sa mga nagasaulog silang adlaw nga natawhan. Kagahapon nga adlaw, o bilitin, happy birthday. O happy birthday sa nagasaulog karon silang adlaw nga natawhan. O syempre, advance happy birthday sa nagasaulog silang adlaw nga natawhan sa umaabot.

Oh yes! Happy birthday bitaw sa usbon ko ha, sa mga nagasaulog sila nga adlaw na taon. Labi, kalabi itong magsaulog ka sa imong adlaw na tawan, mga katropa. Malipayon dyan ka. What is nga sa isip ni mo nakaabot ka anaanang pangidara? Kaya nga uban in town, magpay pagkatao, di siya kamatay. Good morning! Good morning man. Ha? Ang uban nito mga kabataan, ito mga katropa, maisip nimo ba? Wa pa gina mo pa ipakakita sa kahayag apan wala. Gibawi na po dahil ang iyang kinabuhi. Apan ikaw ni abot ka na sa pangidaron sa ingon ana mga katropa. Kinsa ang angayan mo pasalamatan? Ningon itong isa ron nga. Salamat ko sa tindahan, eh, sige pautang na ko kay gwa pas mo ko. Ha? Salamat kong kagawad Dario Dano kay priminti ko yatagag ayuda. good morning sabi kang kagawad Dario Dano di kanon sa may kuana sa may katulunan na Pikinyo. Good morning si Muawad. Nako'y mga sunata yatag ninyo karon na. Karong taon-taon mga katropa. Kay di kami pwedeng magsilang tagtabi dire. Kaya nga mo ang obligasyon na ninyo mao ang paghatag o kalingawan. Magsige rin magpaminaw sa kuha, madugay mga, labi na magtanaw mo sa kuha, mingon mo madugay mga, hey! Pinawa! Ano kayo, mingon mo bang, ah! Kaluod na naong nga, oy! Pero ang sao mo na to, mao na nga, among pakapinan og mga sunata kay naadiha, bawi ba? Noon sa demo? Mabubawi yun sa doy. Kay ingon ani nga kaimtang dito. Usmon ako mga katropa ha. Balikon ako ang pag-istorya. Oy, good morning, usmon ako. Good morning, sabday nga to kang Dario Dano, kagawad Dario Dano dia sa may katalunan Pikinyo. Nga to sab kang kagawad ganas. Good morning, kumusta man mo dia? O, ay kabalakawad. Kay nasayod kong pag once gani nga antaw gani nga dunay legacy, dunay mga nahimo diha sa iyang barangay o duna pag gusto hibuhaton sa barangay, may tendensya gid siya nga di gid intawon siya mawala sa iyang katungdanan. Tuo ka dili. Pinawa! Muna mga katropa, sa

0: Mukha lang ko. Doon man tong yating mga advertise ko ano eh, kanang scatter. Kalagot ba in town? Alas 5:30 mga katrupa. Siyempre, laing dalit. Alang kaninyo. Nga itong sa kang Nelson Mia. Para na isin mo ha. Laing dalit, alang kaninyo.
1: Exciting morning. Exciting morning.

0: Time Check, brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
5: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
6: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
7: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka cyclist, permigid kong gatumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
12: Dili na lagi.
11: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
12: Sa muka, oy.
11: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
12: I'm tired. Stress.
11: Dong.
12: Unsa man gyud?
11: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
12: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko,

Hoy es a las 5:47. Mata. Katong adunay mga obligasyon ha, sa matagadlong Domingo, doon naman tayo obligasyon bito ha, dili kay pagsimba lang, dili kay pag-adto lang yata isa sabungan, kundili natay obligasyon, kaya doon na may uban in taon mga katropang bisan sulod sa isa kasimana, ha, nagkuan sila ka ng nanginabuhi, apan pag-abot gihapon sa Domingo, ha, di ka siya mapahuway, kaya daghande kay siya o gigukod. Sa gigukod niya, wad. Utang. Ala, kayo dire, kayo't kabayo, mga katropa. Alang-alang sa atong pamilya. Alangan. Ikaw nga makapasmo-pasmo na imong pamilya, imo ha maginang bumirang, maginan nimo. Alas 5:48 mga katropa, ha? Pipila na kami minuto sa katapusang minuto na lang sa katapusang yugto sa tuang tulumanon. Na nag-aingon sa kuha ba? Napabunaw ko yung mga pajikas. Yes! Di na pwede o wala. Nakalimot lang ko atong Domingo. Ang akong jikas. Ang akong pangutana. Ang nagdala og jikas. Ha? Ah? Sige daw, Bi. Sige daw, Bi. Ay, Ang saman daw, Bi? Sige, muingon na lang nga. Unsa ka no? Unsa ka no? Okay, okay. Tagaanta ka. Unya na. gusto ka makabalo, kinsa? Si Sammy Adan. O si John Paul Cavado. Si Sammy Adan. Okay, okay na, Wad. Jimuel, rasonable, ha? Oo, mauto, Wad.

0: Yes, good morning, good morning, good morning. Usab dayeng ang tukang PIMS Police Executive Master Sergeant Danny Almog. Musta na, sir? Good morning, simula, sir, ha? Bisig hina na nang imo nga, sir, ha? Bisig parehas na ta. Hina, bitaw. Kakita ka rin ko na stillan. Kung hina nang imo nga gamita kini 30 minutos, 30 minutos o sa maglabing-labing kang misis, siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo dietary. Dietary. Dietary supplement for men, mapalit kini sa Shopee o mga butika sa inyong dapit. Turbo. Panang imong asawang medyo gahi pa sa gahi kuhiton. Pagamitan ng turbo. O katumbaan na sab nga mutaliko na lang yung taon. Gamitin ng turbo. Gamit mo sa mga Yes to Health product ang mga katropa kay wala na kayong hahanapin pa. Labi na makainom mo sa Santon Plus Coffee Mix. Wow, nakakapi ka na. Tambal pa. Good morning, pa shout out daw. Oh, shout out na ko imong asawa, Brad. Ha, si Eric Jan Juan Abiar. Wala na kayo, ha? Alas 5:52 na. Gamay na lang kayo kong oras, mga katropa. Usmo na ko, ha? Kining pipila ka mga minuto nga akong ihatag na kaninyo, mga katropa. Gusto na ako magpahibalo sa inyo ang madayon jud ang eleksyon sa barangay. Iski o barangay eleksyon. So, ang pinaka-importante sa inyo, ayaw mo kahadlok mudagan. Basta pagtanaw ninyo nga sinsiro mo o doon na mo yung kapasidad di sa inyong barangay nga dili mo mahimong katawanan pag-abot niya sa panahon. Sige, ulat to lang mara. Dili mo mahimong katawanan pag-abot niya sa panahon, mga katropa. Ang importante kung willing ka ng mong servisyo nga to sa imong isig kaingon. Labi na diha sa imong barangay. Ayaw tong patik-atik. Ayaw tong magsalig lang ka kay doon na kay kwarta. Kaya mudaog ka. Kita sang mga pumipili o kita karong mga wise voters, ayaw mo padala ang kwarta. Kay kanang once gani nga magpadala ka og kwarta pag-abot niya sa panahon, ana, makaingon yung ka nga, kaguol, manamong tawahan ng mga mukhang pira, manamong. Oh yes, ma'am, good morning. Unsay aton imo ka katropang Mario. Hello, Mar. Ay, nawala man. What naman yung si Mario? Mga itatag update, unsa ni update karon sa PDP laban. Nawala man. Hello, Mar. Hello, Mario. Hello, Mars. Si Do Mars. Hello, Mar. Asa naman yung kuha ni Mario? Wala man. Baliktawag, Mar. Baliktawag, Mar. Ay, wala na ko'y oras. Sige, napay oras gamay. Baliktawag. Okay, mga katropos mo na ako, ha? Kini mag-manirbisyo kada sa imong barangay, ayaw nang pagpakaroning nun. Ayaw nang patik-atik. Sa tinuod lang, mga katropa, karong pipila ka simana, pipila ka adlaw, mubuto ang mga issues, mga kagawad sa kapitan nga naa sa barangay nga way nahimo. Yes. Ang mga media nga nagsigig laglaag karon ngadto sa mga kabarangayan, naniit din taon na. Dili kami ingon na lang nga, labi nagdi kahatag, atakihon na yun, wala na sa kuha, wala po na sa ubang media, labi na diri sa 89.1, wala na sa mua. Pero, banatan, panitan, ayaw po. Ha? Kato mga, walay pulos gani, nga kanang mga patik-atik mo servisyo sa barangay, ay, stillan, ay. Ayaw na. Kita pong mga wise voters lagi, inunta mo, kakita ang mga wise voters, ayaw na mo. Ayaw mo pag patintal ano mga, mga nindot, mga smile sa mga managanay. Ilom diya eh, gaya-ya lang mo. Sige na lang mo anang mga butanga na. Ha? Sige na mo patik-atik. Ha? Ayaw na mo pagpa-atik sad. Kaya importante ka ng mga panahon na mga katropa, 4 years to 5 years, mamahimong mag-antos mo ang mga tawhan na mga katropa, ha? Mag-antos mo ng mga tawhan na 4 years to 5 years, kung madayon man galing ng giduso karon niya sa Senado, mahimong pila mo katuig mag-antos, ana. Nga nadala lang mo yati sa 1,000, sa 500, sa 200, sa 100, napag 50. Ay, napag... So, ang ato, wise voters ta. Nga ikaduha, karon mga panahon na daghan na kayo magpatik-atik, labi na sa mga dagko ng barangay. Nako, sus. Purting, daghan ang managan. Ang pangutana, mga katropa, tinud-an na eh, baka na, o gihimo lang nilang livelihood ang mamahimong barangay opisyal. Kaya ka nang naaka sa dagko nga barangay, mga katrops, sa tinuod lang, dagko, mas kayo honorarium. O, unya, agihimong livelihood eh. Then, protection pa sa ilahang negosyo. Protection pa sa ilahang mga dili maayong binuhatan. So, aware ta, kay dili gusto ang atong mayor sa syudad. Dili gusto ang mga Duterte nga mag-ingon ana ta sundugo na to ang mga Duterte nga nakahatag o kalinaw kapsay diri karon sa atong dakbayan sa Davao. Ay yes, good morning po dai ngadto sa mga susobrado pamilya ngadtong labi na nga to kang City Councilor Attorney Riciel Susobrado, sa mga susobrado family. Diya karon sa may tugbok, mental tugbok Davao City. Good morning sa inyo ha, ug wala ko yung oras. Katol sa akong tutunlan. Tungol ba nga ni, mapagipagkatol sa akong tutunlan, mapagipagkahuman sa akong minuto. Alas 5:57 mga katropa, ha? Usbon ako. Karong mga panahon na, maniid na ta, mananaw-tanaw na ta, dili kay magunahuna na lang ta nga kanang pagbuto na to ba nga, doon na bitoy, kwan? Kanang dulay bili ang atong pagbuto. Dili kay nibuto ka lang tungod sa 100, nibuto ka lang tungod sa 500, o pila kami pila ka sentimo mga katropa, apan mag-antos ta sulod sa pila ka tuig. Na? Pwede ka na di tagdo na nakigibayaran ka. So, parehas ako never. Bayari ko. Pero imposible nga mutuo ko nimo. Wala ko oras. Mga katropa, so ako nagapasalamat kami. Ang 89.1, nagpasalamat sa iyong pagiguban ka na mo. Manginout me. Nga sa sunod Domingo pohon, managuban gihapon ta. O siyempre, ayaw mo kalimot sa to, sa Bullseye Weekend. Kauban ninyo si katropang Marvin Pineda o siyempre si katropang Jobit Espanyol. Alang sa mga presko nga balita o makadalit diha kaninyo sa mga panghitabo sa tibuok nasod sa Pilipinas. So ako mag-ingon ka ninyo, salamat. Kayo so mag-iguban ka na ako. O sa ngalan, si Kinedibuk ang pwersa sa XFM Network Philippines alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kininyong katropa, katropang June Marata, mag-ingon ka ninyo. Matsalam, salamat. O ang Diyos mag-uban ka na ito. Bye-bye. I love you all.
1: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
2: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita o impormasyon. XFM ang katropa mo. XFM 89.1 Davao City.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.

0: FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Ikaw ba ang dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santo Blasco.
6: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu. Na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na o naging normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
7: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
8: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan o pag-inom o Santong Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton o alibyo o nahimong normal na ang iyang blood sugar.
9: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom o Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga momordika. Ang momordika nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
10: Dili ako mata, sir.
11: Dili ko kaklaron labi na og madugayan pag tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata.
10: Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo.
11: Muto, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya, nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
7: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma ug tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw ug gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
9: The Secret of Health.
7: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
7: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom mo kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones, para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
9: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kinisya mo palig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
9: The Secret of Health.
4: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
0: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
2: XFM.
1: Kaklarik sana.
13: Exciting.
14: Ito ang XFM Network

0: XFM. XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Time Check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Nganong man?
8: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ka problema kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan o biligon pa dyan kini.
14: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen, lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain, relief na maaasahan.
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
16: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Kaklarik sana!
0: Exciting!
3: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
12: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
17: M2C Graphics, Davao.
18: Ang tandem nga inyong di kahinaman matag adlong Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
19: Kadayawan, facts and trivia. Facts and trivia.
20: Kadayawan! Dekada 70, ilalom kang Davao City Mayor Elias Lopez sa dihang nasugdan ang Tribal Festival na nag-feature sa mga lumad o Muslim tribes sa Davao City na nagpakita sa mga sayaw o ritual sa pagpasalamat. Pag-abot sa tunga-tunga sa dekada 80, gimugna sa city government ang programang gitawag na Unlad Proyekto Davao nga ang tumong ang paghiusa sa mga Davaoenos human sa martial law era o gitawag ang festivity nga Apo Duwaling na nagikan sa tulo ka mga royalties na sikat ang Davao, ang Mount Apo, Durian o Waling-Waling. Tuig 1988 sa dihang i-rename ni Mayor Rodrigo Duterte ang festival nga kadayawan sa Davao.

0: Tá claro que sana.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Da Clarex, Ana!
3: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.

0: XFM 89.1 Davao City.
1: XFM.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.

0: Paklar Eksana.
1: Exciting!
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Ilimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto pag Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Mga butika.
8: Clariskin Beauty Soap.

0: na all-in-one sa presyong magaan. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Atak ka, iskun pa.
2: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama mo?
1: Upo, papa, putang nga mesa.
2: Uy, ang imong vitamins, nakainom na ka?
1: Saton, pati na si, hala, himot ko.
2: Wait lang sa ha, yan kwaon, okay? Kaya raw, unya, igdala sa kadong tubig daan. Imna, ang imong vitamins, isunod na tubig, okay?
1: B!
2: Next time, ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
3: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
5: Mga katropa, available

0: Pharmacy, Mia and Jen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Kadayawan Facts and Trivia. Facts and Trivia.
5: Kadayawan. Laing main highlight sa Kadayawan Festival mao ang indak-indak sa kadalanan o sa Kinika Street Dancing Competition dungan sa colorful, unique ug extravagant festival costumes sa mga participants. Sama kini sa usa ka grand celebration sa kadalanan kung asa madunggan ang heart-pounding drum beats ug musika gikan sa nagkadaiyang bahin sa Mindanao.
4: XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
2: XFM. Kaklarik sana.
3: Exciting.

0: baklar eksena.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarex, Ana.
3: Exciting!
1: Exciting!